0: kan shene ni mi sam so de wabu wu dia wungu ei wasima tanfo kasa na sam na mo kan ye bone na de mo kan se da ben na mewu ama medin ayira why na atwen se wo bewu ama odi ayira why na atwen se enim gwasia beto ami ase odi me si yesu din mo de mo de ba wo so no ebe ka wo ma so
1: amen
0: do mo jiri ma wo no yesu din mo enye juma da
1: amen
0: afina odi kure be peja afina odi be ya kase afina wa juma no be ya kase afina ngosira no be ya mo afuna awali ya no beso afuna ukunu deni nsa wense beso no motu wamu na waduwa mananti wa menimu wama tini suu watanfu kasame hubwane na duwa moka nise dabai na me uwama midi ya ira wain na etu nise ube uwama udinsu wakata wain na etu nise oso bede
1: sina se oba be hweme
0: he wo yare no atamfo be hwemo mo ene nye ye asume sine ne do ba hweme he woni nsam nam
1: o ka trosem
0: oba hweme a okwa ka trosem okwa ka tro ensam bone sime si un hye unti me kwe asume si de de wo si da wade mo mo mpa e ma no mo na mo nipa no no owa wie kwa ye ye si doctor krem em pon pane krem ko entini kura wonya bi onyentini mese kire se aduane kora no omuntimi mfa ma no omuntimi mfa aduane kora mpo odi aduane ma no kora nko umani nsu anare umani moja anare obaba shemia okwaka turosam okwaka na adasem die ni munu waka the doctor nkan okasha doctor no the men country no okasha ma no O babe shemia me yale da hono atamfo be hweme ko kantro shem jena me yale na sume sia me hweme na me yale na sume sia me hweme sa ka unim so yo atamfo an ko banka be tupruma ka se uni ho ba unim unim se wo yo atamfo nte uti ho e ye dede na me yale na asume sia me hweme na me yale na wi a me hweme o be shewa okwa katro sem okwa kanada sem na unimse wubewu unimse aseye wie obe hun kwan foforo so obe hun na urade a left to high obe hun na urade a pejaw obe hun na urade a bie kwan foforo ma obe hun wo no aye fresh ye bisa o se franka se eye urade na aye mesa na no mu enipa na oye sereserefo omu hun no mda so unimse oda so sere mduru kwan no so na woni ho mtru baby foforo no ogina ho ebisi akwa na na wote yesiresi ska no enyo ne gina ho ebisi ono ebisi nyo no a kwa no no ada na ne ka se eyemia ehie obeli mebia ye frene yesu kristo ono na ajimi ayemisa and pay yesu kristo mongura ufie ho and pay kristo ho me mongura wo dem ho and pay kristo tumi mongura uni paduem wonyi no maboni firi wa brapo wonyi attack bia firi wa brapo sonko adebia ekutia wo kra awurade ntu ahyehyehye adebia esweletia na etete wa brapo awurade ntu ahye firi wa brapo
1: amen
0: miyale da horo ba ba kantrosem awurade otumi said the asusum konson konso kura umun shifri ho as chapter 12 verses 7 and the permission that they to me yajuma awurade to me e yensenchene awurade to me ya nwanwade wo soro e kasa ama wo gia ya wo dia no pei ipacho wase say
1: Acts chapter 12 verse 6 to 7 wa say anajo no ahredi be yi na kro no
0: he anajo no nka ye be yi na kokunu anajo anajo a enka wo hini be yi pita akwa kokunu no he
1: o se na petro da srafo be nu ntema wo den konson konson mi nu agu no
0: na why
1: petro
0: e da wo no ma asrafo asojafo mi nu ejina no so na yesa di chen agu ne nsane ne nan he
1: na we mfo a wo jine jine pono anu srafi ase no na she awurade bofo be jina ne nche
0: na awurade won ba be jina ne nche
1: ne danu mu ho shire
0: e ho na ho shire ye esum bia dawa bra boso ne pay yesu dim awurade han en shrine to so
1: amen
0: esum